pon e ya hon sen chene. Yafunu a e mwa tunu e buwe. O nyanko pon e mwa e bani bi ato nasu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. Akwen to opno no e buwe. E juma samna aya de no nyami wa siye siye sabri. A obano o nguwate. Mese o niyano o betinase. Mese o yire no betinase o kunu o ngu. Bastan de broka yama mayama. Sahana tresem ne se. Emri bi na yesu richemo. Eni frafo mi enu bi ba di cheno. Omu tiyo mu se huye mobo David iba. Na yesu bi sa won se. Muji ni se metu mi aye wehi. Omu buwa ne se hani owure.

bon e ya hon sanchene ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wasiesie sabre a oba no onwu ate mese onnia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu a bastande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu rejemo any friend for me no be body channel amutse amuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi amu bu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tinin sa odi kan won ni chira won se

ya ho sanchane ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento pro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate me se unni ano obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu Bastande de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesure jamo any friend for me no be body channel omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wehi omo bua ne se ha ni owure

awurade wo wanya wo dey awurade fo oh jesus mini ati Moses e woman e dey kind no say na e ka Jacob ngo na obari mabi ne no baba tintam di kodru adechie tranisi ocha na yere na dapade nyina ho ochan awurade ni one pipe bo ani akom chene ni nyame asem ifiri sa won hunu se edia na danesoa enye dini ya na yedi mpa aye nsi

kuni mdiye moja disi tonkuni nkuni mdiyo nkuni mdiye nkuni mwabre nina seye hoa tiasi ay oma susuma wode ama wana wata inuo wadi kuni mdiye abre nina yeah.